0: me bie line se se ade kakra be na so be so kan sa na de pa bo na se so 0244 nipa be mienu miensa bi fre obia 0244 481517 fre bra ye babo mpa ye man hu sa onai 0244 48 15 and 17 obia mla line so ye enu ma me adoma na nyame afa ye so taw mpa ebo mu Awurade ama ɔgye ɛne adanse die ayɛ ne dea wasɔre na so no nso ate asɛm enti wo nso ɛdeɛ na wo nso woka 0244 48 45 17 yɛde mpaebɔ no hyɛ so sɛ yɛgye na yɛwura wan mu ano no enti mepɛ sɛ yɛfa course bɛyɛ 2-3 bi since ɛfiri sɛ yɛba afidie so yɛba yɛawada na yɛba na yɛba ɛdoada hello hello.
1: Yeah,
0: Papa Yesu. Ono obotan, ono obotan. Udi ni babia kasa free na fe enti o, yeko.
1: Papa FM na na boache, kasa free tafo.
0: Na na boache kasa free tafo. Na na dia na oka.
1: Papa ya mi sira opa ni che sira o de mai, papa. Ya mi ko so sira wi mi ne de ona ya ko mo yi ya mai o. Ni so be ti ma bua e pa, papa o che che di e. Sometimes I think wa ka kura so ni ene nante ko ba o.
0: Sa
1: so now so
0: Also, there was here Kakrebia 0244 0244 48 48 15 15 17 12 Yami had my program so air cost and Yagro Cra program no a empire kwan prophetic sound womb, deliverance womb, and then Yami Pajanisa. Mamina and then you is a crowd. So me, Yami Pieman, me was better. What so
2: why? Obona tabem
0: au obeso hampo o tredi palaso be tumie urade dia mai no eso che o mo dia no hello ay ay ay yo so na pum ti sai ya ya ola ni jujwa si chi ahun ye kakara aja ah nyangu pa no mboko yenko mame no yes ono a kasa mo yes ono a na aka de nyame afa ye so aye de asi wona blabu ono a edi mu adanse we enye busirum ka bia we enye obi a na asa asakara na ye bra ye enye bi da se ye bro obi se to jira bi di adanse se na waso enti asem na ntimi na nte wada dem bu afi ni confuse mi enu ye enye hwe
2: de na ebi
0: but ye ka de nyankopon tuma ye yes papa de ono wa ba ye na ase papa ye wa free aba ye na ase ba cancer ba mpaibo ohun niema nyankopon fire so ye kada nyame sira opa yirim sa ho wen na wabo mpa ye ni bi nyame sira ho nyame sira ho nyame sira opa bye 12 na bana why na bana akaka kra bi unsu betu afra bala no so 0244 48 48 15 15 17 48 48 15 15 17 nya ye medie nwa dance ye
2: ɛna nya adanse ne yɛmedie no na ɛde bɛ wa wa na mum ɛduru ba bia ɛsɛ yɛ ka de nyankopɔn tumi yɛ sɛ akɔmfo a ɔne ɔmo gye ɔmo yi ɛsɛ yɛ frɛ kɔmfo bi show boy ta ɛyi wei kora deɛ record ma me saa yɛsɛ yɛ frɛ kɔmfo bi show boy mepɛ sɛ meka kyerɛ saa kɔmfoɔ no na ɔte aseɛ sɛ kɔmfo show boy tieni ye kɔmfoɔ yɛ frɛ wo show boy
3: kɔmfoɔ show boy
2: amenkyerɛ wadeɛ deɛ woyɛ no ɛne bible no ɛne yɛawurade yesu no a wode ne di agorɔ no tieni ye yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ wo anadwoi ne anɔpa yi ɛne anwummerɛ no baabi a wotie odio bia sɛ woni tumi bia wo
3: wonni
2: tumi nkyɛ awurade na wode obi bɛdi agorɔ a wode biribi bɛdi agorɔ a nyɛ bible apart from bible no deɛ na kyerɛ nnipa nkwa deɛ na kyerɛ nyame de bɔ nipa apart from bible wode wiase book ra mokenkae no kyerɛ yɛ deɛ book baako ɛka sɛ sei na obi de bɔ wiase anaasɛ sei na nnipa no de bɛfiri wiase bible na mmeɛhu sɛ nnipa nna ɛyɛ aduɔson ɛfiri ɔde kɔne yɛ ɔhaw ma wowɔ book bi a kɔmfo show boy a wogyina hɔto a yɛmpea wodwa w'anom hwɛ wo bɛ sɛ meka kyɛ wo sɛ memeba du ne akwara ketekete kora wo sɛ wode wo saa wo abosom sɛ mwɛwura asɔdɛm yɛbɔ yesu de ne woantɔ fom a na wodere bra sɛ nnipa yɛ no wɔ asɔdɛm ne nneɛma nyame wo kɔmfoɔ hwɛ yie kɔmfoɔ show boy
3: dulam
2: be very careful hwɛ yie na woso wodɛ Ghana asɔfoɔ wonim sɛ asɔfoɔ asɛ da na aka ɔma no atom sɛ ɔne sɛ ba abosom no omene elia adeɛ ne bi no no sɛ wotena se bɛ mema homene so sɛ wone nyame nkɔɔfoɔ ne bible yɛwurade ɛbɛko ahwɛ ye na wanim guaseɛ ɛbɛn wanim guaseɛ paa na ɛbɛn ho
3: no
2: woanya baabiaa mfa sɛ asɔfoɔ ɛne kristo yesu ɛne bible ha ɛno na wo wode bɛdi agorɔ abosomfoɔ no a wobɛto wɔ m nkɔmadi kaa konkɔm no ɔmo kora nim sɛ wotwɛ di ampɔ nyankopɔn
3: yɛna
2: twɛ di ampɔ no kɔa bɛna bɛfa so a wobɛhu no ɛyɛ bible no na ameyɛhu no wokasɛ tia bible tobo ase baabi a woka kɔ no hɔɔtoro hwɛ yie wɔne paa ne ɛyɛ sɛ de ma wo no wɔne ne yɛde ma wo no na minim sɛ deɛ woyei deɛ woyei dako wo nkonkron de abaa bi bɛtwe wo tirim na yesu ne yɛsom no no sɛ obi ye sɛ a ɛyɛ ne ɔpɛ nadwe nsa kyerɛ
3: ɔpɛ nadwe nsa kyerɛ
2: yesu mpɛ sɛ wobɛkɔm saa na sɛ wode akɔm wei no anya ɛka kaa wei no atwa wo ahyia no a wode woyɛ saa video saa kaa no obi anya bi deɛ kyɛ saa wo so nnipa korɔ de som nyame nipa korɔ de som nyame ɔpanyi kɔdwadwasi kee gyasi wɔyɛ pentecost wɔsi asɔɔdan ama nyankopɔn a yɛsom ha wowɔ sika kyɛɛ no kaa wei a wowɔ nya wei da no na metie dr kɔkuɔten kɔkuɔten sɛ wɔne wotua tit ɔmu nyinaa kɔ asɔre wowo mpanimfoɔ titiri yɛ nana kuro wura ɔkɔ anglican wowodwa w'anom ɛyɛ ahanta bi very careful kɔmfo show boy tie o tie no ye na deɛ woyɛ no yɛsoa mpaebɔ gu so a wo wo bɛsesyew na animonyam ka awurade sɛ yesu pɛ sɛ akoa wei ɔsakyera no ayɛ ɔpɛ sɛ ɔsakyera nti ne wahɛ aseɛ na wotie no yɛsene video bi no ɔno sɛ ɔne asɔfoɔ bi nanam mamenkyerɛ wadeɛ sɛ wone yɛwɔ sɔfo ne yɛwɔ sɔfo o ɛnyɛ sɔfo bia na ɛyɛ sɔfo wone sɔfo bia kɔne nam na wɔdi nyamprɛ nsɛm ne nsɛmu na no nkyɛ sɛ wone asɔfo akɔ nam na ɛne asɔfo no menim ɔmatrix na asɔfo wone ho asɔfo bɛɛ trix bible na wodidi agorɔ na wafa bible bɛɛ 30-20 bible ɛgya atɔ central market
3: sɔfo deɛ teɛ ne sɛ kɔmfoɔ show boy meminim no mininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininomininominin na ni wo so obenya bia.
2: Obenya bia to
3: ura galagie ni ti mini no pa. Na de tie ne se Bible no say 20 or 10 or say 5 no fire a. Mini ni problem. Ne mo ba ko pe kra na me gina so aka kire ne se. Oni mu a onko PZ no onko busa. PZ te kakrake shi ye ya brosain.
2: Yes.
3: E so ne form.
2: Yes.
3: Enuya ne cement ne iron rods nyina e shi e dwiri.
2: Na de e kra.
3: Na de nyina e shi e dwiri. Na Bible da ho. opa we kire onko pizza to nim opa no onko busa se e yampa na se wo penso a wo me follow ye ne ye send ma no o ye fun yi so be ba akope o
2: ba akope
3: e no kra anhye da bi a na da ne ho nyina ahye ma ensuru ne be gu so
2: ah
3: e ma e ho nyina ya black
2: bi dia
3: o mo ma so na na ho no ensuru ne purpuru gu fo ma na ye one day eti bible no a ono waka so betimi ahye tree ne fo ne ten no ba akokura no pizza te ja to mu no se ne ye abosom ana se enyema na na gu won mo anka nyina ahye
2: o bo so boy o bo so ne twa ja to ma bese o do pe di agro ne mbra waso ne yeso me meti ma bible twa ja to busuma se no mo what na so na so abosom ne seconds na o jina o bo so yes se yesu christo ama ye tumi emfa bible ni agro bible ene ye ye urade yesu no mfa ni ni agro kasa kire o se hweye wafo afo fra fo fura wo de oso besum wo abosom asom
3: yes
2: na nyankopo de obi apa man so oso besum wo abosom asom ye de ye som ye yesu a ye jiridi ah wo de yakobu sa kokubu nsam ono kura nim se yesu otumi
3: yes
2: kokubu nsam akom kura te konfomo kokubu nsam ana peje peje akoma wo akonfo so ba akokubu nsam ya kona na se ono ana sa ma akom sa peje ya ma wo de wa handa no o ma ho mi so kokubu nsam o kasa o ko tu bible ono kura de ani die ma nyankopon se nyame tumi no ho wo kom da bai wo kom da bai ka hwe ase ame ja tom eko e peje bible na drama ni ni bible e ho anka Central Market who the bible be di agro bible unum nyansa ho bible ha o se okwase akotete anche
3: niko sue nyansa
2: sue nyansa
3: sue nyansa
2: ha e se sue nyansa wafo afofra afofra nya bible ho na ode ko enye nyankopon ho na ode ko ku di obetumi aka di obetumi aka so oni sofo bi o isu obetumi ni pakro nya isu no en fa nko nyankopon asem so
3: kase sa bible me guo so obehye no
2: ko sa bible be go so be so e wo die ho point na wo wo de bible be di agro
3: ontimi
2: sa o pe trend a e di na o pa o de pe di na sa why anze christofo ni asofo no atras wo mjo di obi a e meka sa obi anyi wa no eye se bi obi suru na embom de wo ye no eye enzemunu na wo di di na sofo bi am pe se wona u benya because a sofo betre sofo ba ko pekura solo so a wo beto fom anya wo te wa kom no ne kura be funu wa fo afofra afofra wo de ba christofo so elia ne ba abosom no so ka bible no wa hu wa hu de si ye ha o se munfre munyame
3: sunfre munyame
2: e bia na munyame ya
3: bia na munyame na deda
2: munfre munyame e bia no wa
3: ti mo ti mo ntia mu den den den
2: Oh,
3: ebi ano wachi.
2: Wo chichi ye.
3: Na wanten kana wo mra.
2: Ye eja ne gu ho no. Wo se munsansa nsuo mu so.
3: O ma ne for kra.
2: So, wa fo je ni nyina. Bo so me ne timi sole ye so ba beji.

0: 0207275. Nana Kwasi Owusu Afriye. Tumi wo onyame ho.
1: Money back adamo.
2: Therefore, Madame Sissel, Mumia J. Aboa for Encrat. Eh, Yanya, a fear do fee, and a chewa, and a mammy back on the day. A cha, ya, O Munyan Ashe, Yen Munyam, and that day. Nana near Japa, Sene, and Quaday, O Matimi, a crowd on Hua, Sambri, O Mudaso, Evo, O Mun Penny fee, Esra, Yum, no be, Mada. Nana, what a Roma, Yanya, Bibia, and ya ka yenye muzwa dansi ya enkode eyi wonti wa ha e ye de nyame ase na ya ka ni se nso e de ani chiribra yeah
3: obi o chiribra ye obi a wanti ne maame ne papa ase na obu ni sakro de sie wan ka ma kro ra no anaso o hima o kro mu na ehun na wakwanyem ni pasa anu ye chiribra
2: ano so ye gro
3: e basa only bear my name, I see a trauma so frequent. Tetano, son, and a
2: hymn.
3: That's an
2: idea. I know my right. Gan, I'm running a crano. Baby, by a qua, and I be a yammy ya, na ya, na a day I reward bread me pan, he said. Gana, I could hang and fear doing see him running man a coin so timidly bear ya, and no. Or consentia, and I said, or penison quan and yaman I draw, and then fear. Wotimene bema eda ana wotimene oba da wanya mfie dunsia kwa emra kwa emu no emra kwa emra kro ya nso se wonya mfie dun wotwe a enisa wo ware enisa wo to aba na de ne mfie dun wotwe ne yesusu se wanyini a wotimi e ware eh ehone ya na eye me yapa kakra na ye medewo ko wachi kakra bra gro ni mu no eye ani ye ma aba ya kro no ofi ansani ya gro ne bra anane bra yonim ena bra gro no ekoso
3: medase sanka obenya ka bra gro na emu no bra gro na emu no
4: obu ni sanka ye wado fo opo
3: so na obenya ni sanka ye na se mi ye nkola mi ensa ba ko de da na mi ni se na ya se de e da na e ba se e kwadwala obu na na me hu se obu ni sa
2: che ba sa yinsu ni mu de
3: no oh se tem ka se de ko su ba time no
2: e ko sre
3: sa du du ko su ba time ko se de o ye ba time ono so o ma ni bi ti se de tie bia no boni bia ni hu ai se de ti bia boni bia no ana wo ye bibia wie su a ensu no wo kwa ko bi ma ni dwa kwa da na se nti efin bi e wo bia na a wo horo ko sanity
2: jo sam ready na na mema etiefu abem ensem bisa ba ko mienu a omo wo e wo bra grom eni chiri brem no ene efutu sam ne a rechiche sam omo wo ma ye men so so no na wo mo akan 0596259444056018080 ubetimi afre na wo so adwen chire e wo bra grom ane efutu obi a wo pesa wo de ma ye men so so no na wode ama wo mo nso opesa wo beka dwumadie aye di ho a obetimi abem opem so
5: de pom de small sentiment sike dwa
2: abk
5: mami
2: teo
5: isi nampa ama yi ni ama mo se o mo nka to mo nsi sa no wo ba ko ma dwuma mi abrepa mi de ne ba na wa ma dwuma me ni me ba be ka ho
2: ah na ono wa nya mfie sei
5: ono wa 21 years
2: oh okay
5: ah na pa me friend no ejuwa de ko me dwuma me ni be ka sa so be ba me ni me ba
2: yo na e de na hu so e virgin o ko hwe
5: na se me wo bi mi du be wo be dwuma buza so wa ware ana se obi ana ne ti wa o ma me na e hwe wo ana be ma na e hwe wa na de hu contract ni ade ade ne be sin sign ni nyine dinyine bo bo ma o ye ware fo e bo fo so okon no aduane ma okuru ni ne ma obi o ne na se ne ti obo so ja o ware but be ma ne ye na se de se o ware ni nti hu sa se sin ni nyina abra bo busia fo no ma ne no so aboa ti o ba ro so o dem onka bi hwe ah nti
2: na wa wa nko hwe so dem ampa
5: oh matra bi pe me yire no e virgin na me wale ni matra bi pe
2: ani e wo bre pa ha
5: e fa de sa